0: Assalamu alaikum Mboki Bawol, Mboki Mbake, ak Mboki Touba. Expresso ñewatina ak ay xewal bi ci Touba. Waaw, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone. 30 jours, 20 giga la wax tay. Defal gaaw. Té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: Touba ci kanam. Yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal. Yow soppé bi. Yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ci kanam muy wéyal yenn taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj du lu mën def ko fu ñu xam.
2: مسرق من أبجاي خير من أباد وجل الله مسكني توبابا مسرق من أبجاي خير من أباد
3: إيكا بفهم
4: مات ماتنا باي تبريو
5: ألم يا دفا وحنا سيو مات بوخامون سمي مجو بروم بي أبدوم دكو سرقل
6: دينغا ولم يا دي وحنا سلاق بوكي بات بنت بنت لوكي باتو
7: ngaaxi tukkal kenn du ko per ngalal mboccoor.
8: wolof njaay dane jaay ne gam loxo du ko génne.
7: yasab xottiku guddal sa weñ la.
9: wolof njaay nee na jënu bunt ña ca mbokk wéeru ñëpp mbokku ñu bëgg borom.
10: wolof daa wax ne ku fay say bor fay say noonu.
11: wolof njaay nee na fetal gu ma fekkee safam tuyam du ma jaaxal.
12: boo bëggee xam porof ndoll laaj ko sa ndax ma ca yàgg a jaar.
13: ku bëgg sa mboros baax bala ngaa tàmbali xosal wëñ bi.
14: labar ngool nàmp boy bajant
15: lu ëpp bëgg ci biiru xaabal
16: fekk ndégu.
17: wolof njaay ne na sëy du bëbb ba fa la neex summi sànni.
18: tàkk-tàkkal mboob baxalutung bana.
19: lu dee bu nëbee xeeñ buñ ko suulut.
20: wolof njaay nee na luy naaw moo neex a sànni.
21: wolof njaay nee na suul ker du ko dee feeñ. sumu mbër làng ak moom ko gën muy gën daan ngay ree.
22: wolof de dafay wax bopp bu dul jégg ndigal nag kenn munu caa def barke.
23: Njaay dafa wax ni wuree kàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoliñ.
24: wolof njaay nee na ñi mën a kott amuñu baam.
25: wolof njaay nee na boo gisatee tan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp lay lekk.
26: wolof njaay nee na ku ne ci njaw bu yàggee nga doon njaw.
27: wolof njaay nee na fu ñuy feesee kenn dafa jëyu góom.
28: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wàcc loo war di xeeb ko.
29: wolof njaay daa wax ni attub gaynde forlu tef.
30: kuyeel ñay bu ñëwee ci déeg kuyeel mbokk wala mu bële koog ban ba napaaj.
31: wolof njaay daa wax ne rangoo ñi baadoo la mooy siim cerey buur.
32: Cheikh Ba wolof njaay dafa wax ne ku dem ba ca àll ba mere sa baam tax nga rey ko dama yenn sa suuf.
33: waaw wolof njaay dafa wax ne ku folli jubb wi la tax a falu sa folliku mën na laa bett.
34: wolof njaay ne na la regg muus jeexalut ak mbana.
35: waa Cheikh Abdoulaye mag ñi de daa nañ wax bukki wiiri wiiri jaari ndaay la.
36: wolof njaay day wax ne ñabu adina itta jërul yanu torboo àttana.
37: wolof njaay day faral di wax ne ku féexlu ci kerug caxat war caa gërëmaale xamu law.
38: wolof njaay nee na baag goj ba ko defu ñal boo xoolee goj ba baag def ko dibbat.
39: wolof dafa ku xamul mbaam de mooy foon waxu gannaaw wa
40: ku yëy ba yëy yaxug bukki yëy nga yaxug yëy këtu yax.
41: wolof dafa ni borom ngàdd yëgul borom pañe.
7: ku nu rafaatale jàkk faat waxtu waru la.
42: wolof dana adduna
41: bi ciire way def nako lalu
33: wala ngay dafa wax ni bare ndo mba bëgg kër gu sedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisu xop
40: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mbañ ja xaan nga ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo and ak mo ngoré bi moy kakkatar melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy tu la gi rangal dara jeex rangal la koy
41: wala ñay da wax ni bu gop atudatul cour jekki jeexna
7: waju ñaw dekkul famu jëm famu juggé la ciosana
40: alof yaay dafay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppé du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yémé ép na ubbi
41: alof yaay néna ku sax dem bu tabbi do gëssami xéeram jàmbal
33: wala fa daf né ganar bal ko xébal afu ndax makoy bala xéna
41: mag ñi dañ daan wax né bopp jaxan day yag na bëttum ñet té kenn mu sa gis mu né bayam sékkal mu bi
33: wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté dé bu duggul kaaf rek duggul taaf
40: dafa wala ngay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
7: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
41: señabulat wala ngay néna kuy ñoddi da nga jotlé wut wala ngay néna mag muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
40: wala ngay la wax ne nagu dul bo jamé so wu wex batal
33: wa wala ngay dafa ni satch budul raw jërul yak tay nelaw
40: wala ngay dafa ni señu laat wala ngay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
33: bëgg yap bar bum la taxaso bu gex wa wala ngay dañi gor du faté ndek te rusul jëf
7: kuy ñew ta fasso woñ nga mboros ma jagali
40: sa bu dekké loxo jëf jëf wala ngay dafa wax ku ñuro sa borom kër yek sa dom
33: wala ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw te ci xéelu yëggu
7: waxi wolof
33: xadd mi ngi bëré ko taw te ci xéelu yëggu wala ngay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
7: photo photo tagalul mbam ak nopi
40: jappan do fot fot mu xéñ dëkk
33: kërëm gi su ko lay nga waye regol
7: ben ab nen mënesu ci am pedd am ci ciuj
41: den ci kat ron lal da fe bañ ko defenu ci ruun
40: wala ñay neena ko da xel mu raw la jeen bëre mu daan la bu ñen xexé mu dum la
33: wala ñay den nga sum pullo bu la ci yoré goj da wésu ren ba
7: bëtt tan jël na mi def sank lañ
41: bu ñi soow leraayu bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
33: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci jugge
7: xobu xal xajul ci gemign ak tef
40: borom konku yegut borom larmel waaw wala ngay neena dan bu nakare gungé diko defal wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ñegal ba mu tadi nga far
7: ci wal du tepp dom je bet
40: jidd bu mu jidd la dañu doti di fa sax
41: ayel wan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
40: mbojjan bu mu taxajo do wër te tour di wërel
41: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
7: picci mi ci loxoy xalé yi wër tare picci mi ci kaw taal bi
41: wenn weñ gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari weñ
40: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siro no rog mos mosit no rog siru te gis nga fi ne siru xeblat mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wër tawaru mos ci bappam mo gëna noy kawaru siru te saw kawaru siru ko sut te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
7: yo xam nga siru le
40: waaw xamna siru le mos deug yalla waaw xamna siru
7: man damay deg ñaar mi deg sa ndax di deg si ndax
40: di
7: deg beubator
40: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
7: legi ñom ban jamon nañu wara nen
40: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ku deugal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax li ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolou gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoyu
7: légui mom buy nen day julli wala day potoxal
0: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdulahad Sall suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar Badounar Sall waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tektal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tékkal kon mbokk yi Abdulahad Sall bu ngi dubbi buntu bi bës bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mën and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
1: da bala ko xamlé ma wax na soxla way kat ba go da bala ko xamlé ma wax
2: na soxla way kat ba go UKB FM

dafa waxone ne képp ko xamne bëgg na gëna tedd ci nit ñi na ragal yalla ndax yalla kat mo wax ne inna akramakum indallahi atqakum tayit ragal yalla moy li nga xamne képp ko xamne bëgg nga bok ci xej ji suñu borom yi da nga ci gor gorlu ndax ak wilaya ragal yalla mo koy joxe bokku na ci li joxe ak wilaya kon suñ borom dafa wax ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun tamoy alladhina amanu wa kanu yattaqun te suñ borom neena yawmal qiyam ñi nga xamne dañu ragal yalla suñu borom de len di jegeel aljana wa uzifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id yalla ci yalla boole yalla suñu borom boole ci ñi nga xamne dañ koy bayyi xel waxtu wu nek ci seeni xalaat ci seeni jëf ci seeni wax ci seen jëflente yalla nañ suñu borom nangul suñu jamm yalla yépp yalla na suñu borom yagal fi suñu kilifa gi te sam ko ba mu agale ay nalam yépp nu and ko ak mom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: خيباري يكا بي فم خيباري
1: بابسي عمبي.
2: Warahmatullahi taala wabarakatuh dalen jam ci radio IKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daro alimul khabir xibaaru digi ba ci la gëna fess ci xibaare ndindi abdou ne sonu nanu tay nanu ndox lonu bëgg danaka ay atangi ni fune lañu tuntu ñu ngir mëna am ndox mu jël len ay jafé jafé yu tar dem ron wo tas katu xibaar yi amal ci am ñaxtu wone sen nakru xol da ngeen tewlu kaddu jottun ko ci fessel ci bi jotaay ak xibaar yi ginaa wacc liggéey serigne cheikh mbacke mom serigne touba cheikh salih mbacke khalif general di tidiane yoni fap delegation ñu jaar ci won lolé da nañ tewlu kaddu jottun ko ci ay yëkëti isep bu mbacke tay ubbi ay buntu ngir wan askan wi lamuy liggéey ngir gën ko xamlé ke li di askar wi lu jëm ci taxaway bu ñu ko cey def lolé nak kilifu yu bari téwé nañu ko bokku na ci wa inspection d'éducation de la formation don inspection bu mbacké way tam kilifa ga dana del sa lu jëm ci walu kan dajé amal nañu ko lan moy solo sa li ci yéne kay en direct mbokké mo na rekkamal jotaay bi ne tout ñu dikéen ci forum faccé gi ndem sopnu sun borom
0: UKB FM xibaari
1: passé andaye
2: Pap Sayar Mbaye Farewo ci Abdou Kay Bek machine bien askanu ci deglu radio IKAB 103.5 di témer ak ñatt yu tom juroom gën koy deglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunufm.com YouTube IKAB TV live mbokk tay la aljuma di fukk ak juroom ñaari fan ci wéru wala fa di wéru tebeski ciatum ju nek ñent témer ñen fukk ak juroom ñaar ci gaday gi depp ak juroomi fan ci wéru tuba pa di wéru juin atum 2026 waxtu yi jamono ji ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bu ci fanwer ak ñett sibilé boto ci gom ikap ngeen man ko deggu tam sunu ay application ikap fm wala ikap tv fu ngeen nek ci aduna bi de ngeen ñu ci mëna baye xel 103.5 radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir kon ci wër wala fu jégg tay fukk ak juroom ñetti fan la kon ci wëru ko wala fu xibaar yi ñu yaatal ko
0: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: radio
4: IKAB FM
3: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
4: IKAB FM rek moma ci doy
1: 103.5 témer ak ñatt yu tombu juroom IKAB radio université cheikh ahmadou bamba aljuma fukk ak juroom ñetti fan ci wër wala di wër tabaski ciatu ñu ne ñent man ñen fukk ak juroom ñaar ci gaday gi ni ngeen ko waxe won dindi abdou la nuy doore xibaar yek askan wa fay yewoo jafé jafé yu ne mom la nuy dundu danaka abdi yirangi ni ndox lu leen jafé la nenañu fu ne la nuy duggu tuntu ñu fu ne ngir man amum ndox nak mu doon lo xamne ku leen jaaxala tax nak demb ñu wote won mbolo mu takko takku nak genn ci mbedd ya wo taskatu xibaar yi ngir fess ci seen kanam li di jafé jafé yu mom la nuy jankontel kaddu yekati nañu ko ci kanamu tas katu xibaar yi ñu ando tewlu la nu ci jukki
5: mu melni yaakar ji serigne touba amone ci touba ba tax mu taxawal ko lolou dafa melni ay nit dañu joge feele ngir jog tem ngir fasiyene galankor liggey serigne bi ndax galankor serigne bi ak liggey munta wessu mo wota ya ahla barr ya ahla al bahr wujulil ahbari saqay bi borom njariñ lu andul ak lor wallahu yanzuruni wal khalqu tatba'uni fil barr wal bahri sanat an bila darar serigne touba liggey len yalla bam sak lum ko faye di touba al mahrusa di dekk bo xamne mbolem ku yaakar l'islam te deugal sa digeentek sa borom yaakar cheikh ahmadul khadim ñaan nga yalla seen jëpp dundu ak seen nit yi lepp dessa touba kon touba c'est le cœur du senegal amul benn dekk bo xamne capacité bi touba gaddu limu yenu ci aw nit li fi dundu ci aw askam lu fi sutur lawu nekkul ci dakaru capital beulé ñafa nekkon ñepp daw nañ oxiko touba timit na lo xamne bi touba mosquée mo doon capital bi waye ndindi abdou bi nga xamne bi serigne bi joxe ndigal cheikh mohamedou mustapha joxu cheikh mohamedou fadal dafa ñew sakku ci fi ligéeyal yalla serigne bi sant len ko mu doon seeni dara ñu di ci joge di dem ci touba ge di julli ci aljuma di ñewat mo len nak cheikhul khadim dafa mel dafa dess ci touba dafa dess ci ndindi ndax ay askan wo xamne seen lepp dañ ko jéxal ci yalla ak yonenti bi bo len ni serigne touba bëggoon di jang ak jangale man na na ci ndindi gi la uppe ay serigne dara yu bax yottu alquran yu dut yu jappale serigne bi ci liggey bi nek fi ay nit yo xamne dañu yaro ci loxoy touba bi jange ci magge ci serigne bi am ci ñoom yaakar jël ndax ni denk leen ko ñu dem ba ci biir komum aduna tax ñu war cheikhul khadim war njabotam di lolu alal jeru ko ak lu jeru ko dara jeru lolu xamne loy meuna defal yalla loy meuna defal yalla defal ko serigne touba tan liggeelo askana wu jabot di ko yalla fay nga xamne dafa liggeel yalla ko lu ko fay bu jeul ruuy fay ko ko do wal beut ko jeul ruuy di len dimbe ko meuna don bo faato daga dem sawar awaa mono xamne serigne touba fawu fawu serigne muntaha sonuma serigne muntaha sonuma cheikh mamadou muntaha sonuma ci dekk bi lepp luñ ko lacc forance dina ko def waye ni ko sama mbokum daarami waxe ni ñu jité dox leen ay responsabilité ñoy jël forance diko tejj di jël saterne yi diko jaay nit ñi di gagné 7 millions de francs par jour lañu xey diko gagné lolo nak xam nañ ne ñu ñu ko am ci forage ndax serigne touba woti wul ak payor serigne bi woti wul ñu ko ranké nit ki serigne bi lan lan jam bi wara mëna def ba ni ko fi yalla andé muy jam ko mu nekk ci lolo ñu tey cheikhul khadim ñe ñi xam ne ño yara ci loxol touba bi nekk ci ñom nonu serigne touba ye jogon demb seeni sette ngi ci biir dekk bi diko yakal di timal ak njabotam di leen xañ ak tumu ranké di dund ci seen taw waye ku mëna doon bala nga faatu lolé dama sét ci wut max serigne touba woté wul ni dul yalla ak yaronte bi ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam am na dimbali nit ñi amna benn usine amna benn industriel bu nekk ci tank dëkk bi ci mbindi abdou forage bi ci mbindi 40 mètres tibbu ndox lay jëmm nit ñi usine bi nga xamné mo fi nekk bi produit diwlin bi produit vinaigre bi produit gerte chinois yi da domage ko wala ñu jappalé ko usine bobu biiru ko ñëwé ci mbindi ba tay askan lu ñu sonu nañ ndax usine bi li mo rëna def moy industriel wara ko def ci biiru askan ndax ñew ci biiru dëkk tabax ak société kër yeen fa fekk ñepp nga jënd leen kër yeena wër ñepp da dem ba amatu oxygène bu ñu noy ñom ñepp dañu muju jaay seen kër ndax say xandi ak say mbono ak say tio gazel ak say société diwlin nga def ko fa ayer ala jo xamne da ngay dund ba de du diex ba fa no len ak forage way ñew fekk leen forage bo xamne cheikh mamadou moustapha fami no ko fi defoon amna 50 ans taw amugo teranga nga ñew jël sa tio branche la ci forage ñoom mu jël 40 net tibbu waro na dem ci askan bi nga diko raxasse ay bouteille diko dole sa ala jo bi fo meuna jëm lolu
1: lolu batay sax ci lañu dess andi jotay bo ndindi abdou don nañu ko amal fofé batay nak ñeneen ñu bari ño xamne kon téwon nañu fo ku ci nek rek becc nga lecc sa xol jafé jafé nakaru nga xamne ko yeenu ko ñu ko ciy dund ci walu ko ñaaku ndox ma ak yeneen ité yo xamne tam gox ba amna ko ñu téwlu ñeneen ñi nga xamne kon téwon nañu fo seen ay cadeau ñu téwlu len
6: ci lañuy taxawal otay ñu ñepp yëkke yëndu bokal gën bawal bu ñu woté xel ko ñay dem fu ñu woté ñay dem way ndox dal moy problème ndox dal mom lañ mang ak ndox nak boko am ak xet du mëna ci yëkk do mëna liggéey li da bëgg liggéey du to mëna la nga mang man mi daayira naan jaara la lal ci pinch ma façon ya nga fa samay lal ak sunu dama gis kër wala ben gis la gis wala ñaar yi ñu leen di tiyé moy ndox ndax nit bu re na ngay jël ñaar bi nga dox ko ko ko top ci ak top ci reer dem bon tu wutuat ko do mana liggey noy demi ken do mana togi ci jotaay ba ko ta jotaay da man xamna ne man ni yor daayira ak keneen ci lor daayira ci koñ xam nga lima wax lo tang lim ñuy jural ko na ak seet ndax bi dong ndox xam nga ne bi dong bi mang ko yamo ci ta mang ko yamo ci ta taliba jëm ak mom fi bo dikke bo te deugud sa loss bu ñu sa den ni bi jox bala ñoo net bi dong ma def ci la xox ma ko may lox nak la dañ koy yéek ci xam ko mu dikke damay wo ko ma kay yel su bu de du ma ben bi dong ndox nga bëgg tay naan yaax tay do manane ko bu ci ndox dem ko rot la lolu lu metti la lolu met ko fi dox ñaari fañ dem do am da ku lu koy dong adama da dekk ci dekk bi di ndo yi njobote ak señ fallu gi lu bokk njobote ak señ fallu gi and ak señ fallu ndox man ni de mag dama rotalo bamatu may tal barke jeri fall mbacke so mbam na nga ni sama ko takal tak bam bam na wor na señ fallu mbacke mag la de mbam na nga ni dañ koy yek ak ci tal bu ngeen di def ni ngeen di def mbam na nga ni dañ koy yek ak ci tal tanan na mbam man na non la del manala jaman nga bakka ni champam nga ni bu ngeen joge bi bu ngeen demé champam ma di ngeen xamne di ma len wax
7: li mané la lu deggu la fann na nak tay na bay gay ko état bi di ko joy ko kul ko xamné ci monu ci ak doole ak ak ni ci tan tan ñoo ngi len koy joy guddé di len koy joy ba ci ndax yenn nan ba def man tan na ko dama opéré te geewu dama yelo barké señ ballu mbacké dama opéré te dama yelo tam baam ma dañ ko tok bam baam ma bo di ne baam ma nga ñen la ci dañ ko yépp kon xam nga ne ko ko mom mëna du dara
8: ëpp ci ay jafé jafé bokku na ci walu ndox da wax ndox rek waye du jafé jafé ndox rek fi am nañ problème insécurité fi mëno fe yar ak ginaara mëno fe yor ay nen leni ginaar sa fi dañ ko fi sacc du yagul lañ ci sacc ben waye bu nga xam ci ne ab 406 la yor 11h lay taxo fi di ramasse canari mairie ak jor ak ginaari mairie ben bi def moy jigen ñi sonu nañ encore une fois mënu ñu jog fajar dem liggéey non seulement amuñu liggéey mais bu ñuy dem ci dagge sax di wut di commander dem ci dagge di wut wala ñu dem ci usine di raxati bidon jafé jafalé doon parce que mënu ñu dem ci fajar gi parce que amul ay lampe fi sax magal bu ñu magal bu joté ñun ñoy cotiser ay 1000 francs wala cotiser ay 100 ngir dajalé ngir dafa ay lampe té lolu met la ndox man fekké na fi depuis 2016 ñi ngi fi ndox amu fi depuis 2016 amna ñu wax ay 4 mois ay dem mais bo démé quartier bay dañ cissé depuis 2016 ñu toxu ci ndox mënu fi am man tay di satal ak ndox la sango yalla xamna lool kon ndox amu fi benen bi ci dess moy dañay wax né budé Alhadji Ndiaye bu ñu koy wax mu lèr budé Alhadji Ndiaye mi fi nekk sétu village budé mom rek suñu jaax suñu problème du faji dañ koy wax ndax fi lañi organiser yagul quartier bay dañ cissé organiser lu melni dañ ko dakal jeune dañ ko dakal nenu li waru fe am pourquoi waru fe am bu na amé jafé c'est normal ñun ñu ñaxtu ko mi ko señ bi défé du gulé ñu def ko mais ñun buñ ko fi dëkke def dañ do ayé mané dama won bu doon soubat bi départ ba comme dañu am ay jafé dañu yiwu ko pour ñu fajal lu ko fi di ni wax moy am nañ problème ndox am nañ problème insécurité lampe amu fi liggéey amu fi dara amu fi suñu jigéñ ñi nañ leen dimbali ngir yalla dañu roto ba bu roto ay nit na ko une fois amul benn kër boy dem fekk rebi nga tiji rebi na bi ndox am fa amul kon ak lolu jafé la bu ma ci def metti na bu nekkon 24 le presque 18 quartier amuñu ndox li ci gëna ñaaw moy mëno dem ci station yi ndox am fa ñi koñ mi ñi fay jaay ndox biir kër yi amuñu ndox lolu metti na ñu fi ñu lay jaay ndox ñun station yi ngay dem bo bëgge raxa moto raxa moto te ñi togg mënu ñu am satal ndox mënu togg mais lolu metti na 150 ngay jënd bi te lu ndox fan wër te luy metti mëno chaque jour ni ñi jënd ndox amo fay jënd ndox li wax moy nañu xolaat branche may mëno défar fi fay sa fanwéri jooni wala ñen tukki jooni nga tay bëss ci suba mu xéli ñaari fan tek ci xéli wu wala 200 mètres 300 mètres mi ngi tak li ni wax moy dañé bu féké wani dañ koy tej li lay roto ju koy tiji lolu moy dëgg dañ tiji wani mais mënu ñu fék yow nga défar tay nga défar par sa fanwéri jooni guddigi mu tak nga am ndox suba gi ci ginnaw suba yow amo ndox fi bu la xolé 200 mètres Touba ndigal la joggé té dara zoro amul ndox mais lolu dafa metti
9: gadafam xibaar yu deggu tewel
2: ci téméré ñatt yu tombu juroom ngeen deglu yi kaf radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam darwale mul khabir bis na tay la waccion liggey serigne cheikh mbacke won serigne touba cheikh saliou mbacke ndiali ba fi mu tolni naka kilifa yi di bawo ci barbi fassantiko dik di jale ci njabot gi tiwawan khalifa yonne na fi ap delegation ñu siar ci won demon naka ci serigne basirou mbacke won serigne abdou khadir dalal leen ci jotay ba kaddu yi ndiali nga xam naka yekati nanu ko fa ci duruk la délégation bi nga xamné nak ñom ñoo bawo fofilé ci Tiwawan di kon jaalé ci sëriñ bi ñu tawlu cadre yi nga xamné nak jot nañ ñu ko ci tartane ki jité won délégation ba nak di sëri Sidi Ahmed Sidabakh ñu tawlu cadre yu jot nañ ko fa yëkëti lañu ci jukki
10: lé ñu ñëw fi ci sa ndigalu mak sa xarit sa soppé ak rakam yépp ñu man ci tuddu cheikh alhaji malik mawdo bu alhaji abdul aziz ak suñu serigne babakar abdul aziz ma amé daraja ak muhammadul mansour dabakh ak sen njabot yañu bokal nek ci tiwawon ngir ñew nak jotal sinjal ci ku tedd ku sel ku bax ku yalla baxal ko xamne kat leppam yalla la lo ñak ñak leeru xol bu la yalla baxé ba nga rot ci képaram mom serigne cheikh salih radiyallahu anhuma nga jann lok xar kanamam ci saase dana am lo yek nga lo xamne ci sa ruh lay tambalé rot ci sa xol continue yit ci sa xel lambit sa jëm ak sa cër yépp muy yeg yeg bo xamne do ko mëna wax ci kaddu lolou nak ay cërem la né kérok biñu yégué xabar bi dafa melni nak lu 10 mo wacc ci suñu kaw way lañ lañ ci tek ndok ne sante yalla nak ci xam lolou ndax bo amé kilifa go xamné yalla daf ko solal lu wex tal mu xous loko ci geej ci walu gi ba ca walu gele te geej ga nak lu nek nga ca ci ciobare suñu borom waxuma la nak nga gakkal lu wex li waye dal bu ci dara tak
11: yalla
10: and ci ak mom mu jefe ndigalal borom bi joge ci walu wi baroti ci walu wele te dara gakul dara takuko lo ci wara tek alhamdulillah rabbil alamin ndax ne kat lolou yombul waye ne lolou manul ñak waxul mam sheikhul qadim ne radiyallahu anhu waye nak neena way jur wu tedd wi ko meñ di bay cheikh salih mbake yalla baxé nañu ci mbaxam mom yalla du mérite du cër buñu am du luñu defal yalla waye nak mak ñi ñom ci seen mbax ñu ronu képaram batay bo dé as njabot nga dema dem ba sa kilifa xam la ragné la xamé la di yëkëti ay kaddu ngay tataan nga wara sant yalla neena umma islam bi yépp ñi ngi leen koy ziyara bu baaxa baax ne kaddu yi dal moy kaddu njaal bi mu doon indi ak kaddu mbokk gi mu doon indi ko joxe dafa am xew xew buñu fa dab waye dal mbokk yépp warona and lo ñu def seen ziyara waye ne mi ngi and ak Muhammadul Mansour di doomu khalifa bi seigne Muhammad seigne Babacar Muhammadul Mansour and ak Cheikh Omar Sibou Cheikh Al-Hadji Malik Si Maoudo andak serigne sidi ahmed sibou serigne abdul aziz al amin andak sen wayjur wi tok di surak di suñu serigne di serigne babakar bu serigne hajj mahmoudul habib mom cheikh al hajj malik ak mohammedul mansour ñang bi tok bu suñu wayjur ma bay al hajj ndiogu ñang nekkon imam zawiya mom cheikh seyd al hajj malik tabarakallah and ak pap babakar fay and ak cheikh ahmed tidiane gay and ak papa abdoul aziz cheikh mi di wax and ak papa abdoul aziz sambou ak abdoul aziz fall papa abdoul aziz fall ak harouna sek ak suñu doom mohammed gay tabarakallah and ak gousse al hadji pap gousse tabarakallah serigne bi dal ah aline jeng ñu ngi and ak aline jeng
11: manam xam lu sax lu
10: ñuy wax né dal ñew nañu ci njaal way mbegg ba xamul lu ñuy wax serigne bashir néna wax ji nga wax ku ko dégg xamné ci xol la joggé né li dem di 10 sa kaddu yoyu woyofal na 10 bobu
2: lol don kaddu delegation bi nga xamne ko ñoo bawo ci tiwaawan la lu ci jukki serigne basirou mbacke bam serigne abdou khadir momé nak do len dalal yëkëti na ci ay kaddu tontu delegation bo ñu wul tawlu ko serigne soyou cissé mo koy jotali
11: neena mi ngi nuy serigne bi te bëgg mu jotali ñu kaddu nuyo yoy te bëgg mu nga jotali ko kaddu nuyo yi
12: ci suñu kilifa bu baax yi la yebal
11: ci sa kilifa yu baax yi nga xamna ñoo la yebal fi
12: suñu kilifa yu baax yi la yebal
11: suñu kilifa yu baax yi nga xamna ñoo la yebal fi
12: xamna nak tay mom damay gakk
11: neena xamna ne tay mom day gakk
12: ndax wuur ma wax ci kanamu serigne bi
11: ndax neena dafa wuur ta wax ci kanamu serigne bi
12: te serigne bi joxuma ci ndigal
11: te ba nopi nak ta serigne bi nak joxo ci ndigal
12: ñaarel bi moy
11: neena ñaarel bi moy
12: serigne bi li nga wax ci digënté ak serigne bi
11: neena serigne sidi ahmed li nga wax sa digënté ak serigne cheikh
12: muy ciofel gogou dox sen digënté
11: muy ciofel gogou dox sen digënté
12: lolé dina ma tax ma ragala wax
11: neena lol tamit dina tax mu ragala wax
12: ndax amna lo xamni xol rek ko yek
11: ndax neena amna lo xamne xol rek mo koy yek
12: ni nga waxe ci xol it non la ko suñu xol yegé
11: ni nga waxe ci xol tamit non la ko xolam di yegé
12: lolé nak mom day melni bu serigne bi nekkul won
11: neena lol day melni bu fi serigne bi nekkul won
12: dox
11: ko ndigal
12: bo
11: dikke bo waxe ba wacce sa kaddu talal loxo rek kon lay def
12: xamna motax gag gogi nak mom bo waxo te gag gog lolo
11: mako neena xamna ne kon lum waxu rek gag gag bobu mako waral
12: ci sen tedd nga joji
11: waye nak neena ci sen tedd nga joji
12: ñi ngi len di ñaan
11: mi ngi len di ñaan
12: ngeen
11: yok ñaanal serigne bi famu tedd yaakar nañ len ci neena bo de tamit nga jot diko kilifa am nga fa nek ne ko yaakar nañ ko ci ñaan yoyu lepp lum ko ñaanal tamit dañ nan doyul kon neena lool nak ñi ngi koy yelwaan mu yok ko ñaan
12: lolé ñi ngi koy ñaan yow sa bop
11: neena yow sa bop tamit ñi ngi la koy ñaan
12: ak
11: mbokam yi tedd yi nga andal neena ndax famu nek ñaan rek la soxla kon lu ngeen ko ñaan rek doyut wa ndeesan jere jëf nak neena waye nak wëlëre wo way ngeen sekkon ak mom fasna yene ko jëfé bu sabé yalla neena ngeen ñaanal ko ci katan ak fulla bañ ma ba man ko jëfé ci gën nga rafeti jëfin
3: radio
0: IKBFM
2: 103.5 lolu kon bokay ñuko doon yëkëti ci turu serigne basirou mbacke mom serigne abdou khadir mi nga xamne nak mom mo doon té dalal deugal délégation bobu nga xamne kon mo doon jaale ci serigne cheikh mbacke mom serigne touba cheikh salihou mbacke mbokk ngeen ñu top ci 103.5 ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bo ci ndam daro alimul khabir 14h di ñaari waxtu juroom fuk ak ñent simulé bot ci kom xibaar yi ñu wéli
9: gada sam xibaar yu deggu tewe
2: ñatt yu tombe juroom ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bo ci ndam daro alimul khabir ñu dem ba tay fele ci sanci camara fofé nak jafé jafé ñom lañuy jankontel ci walu ke dem ak dik lool nak tax tay ji sax nak wa Touba ci kanam yonne fa ñaari ange ngir rek ñu fakkal leen seen jaarukaay yowé ba tax nak jafé jafé ñuy dundo mëna wañé ko Mustapha Ndiaye jamono ji ma nga fofé kon ci baraba fofé ci sanci camara ñu jokko mom bu féké rek japp dina ci doore di liggé bu Touba ci kanam difa am lo kay kon mu gokk japp ni na Mustapha ma ngi lay nuyu
13: ma ngi lay fay pap sir
2: ah fu yaangi fofé ci sanki camara tay Touba ci kanam indi fa ay engin du ngir fakalé na yoon wowe sanki camara fan la fété ak lan lañ mëna japp ci taxaway bi fofu
13: waaw jërëjëf pap sir jamono ji ñi ngi ci dëkk bi le di sanki camara digënté mak Baghdad tollu ci 1 km bu tek touti filé nak Pape Serre dekk la bop dañuy dundu ay jafé jafé té li ci jitt rek moy aw yoon ndax yoon wi nga xamni mo joggé Touba jaar dekk bi lé di Baghdad ñëw fi nga xamné rek mom moy Daru Maram Bousso bo fi xasse ba yegg ci Pape Serre dañ fi némé ko ak gannus bu bari bari bo xamné da fay galankor askan wi nga xamné ñi ngi bëgg yegg ci dekk yi nga xamné mom moy Santhi Camara ak ci Lala Fall loolu nak waral Pape Serre ñi fi dekk nak ci dimbalal Touba ci kanam ñu jox leen nak ñaari auto yo xamne ñaari engin yo xamne tay ji dañu fay xey ci manam ngir graté ko loli nak waral la Pape Serre biñu fayé ci Subag légui ñi ngi fi and ko ak ñi nga xamne kon ño dëkk ci dëkk yi la di Maram Bousso Santhi Camara ak ci Lala Fall nak ñi nga xamne rek moy liggéey bi ngir fexé rek yoon woowu ana nan lañ koy mëna yëmbalé li nga xamne rek mom moy askan wi buñu joggé ci dëkk bi nga xamne mom moy

0: rafetlu naka xalaat bi wa isep def ngir ub seeni buntu wan ko askan wi lañuy liggéey tam rafetlu nako ñu tawlo ba tay kaddu yu mom insa ngom mom e yëkëti nako
1: remercier gitu isep di invitation di wax ni lim def ni lu am solo la ndax jang mu kawé bi dañ dan setlu ni li ci ëpp da ngay jang ba sori waye do am métier théorie bi bari won fa ñew pour que xalé bi bu paré bac bu jangé ñaari ar rek mëna am lu mu def am métier bi def da ngay jang ba am maîtrise demande def ak formation kon loolu lu am solo la bi ci top moy marqué amul woon enseignement supérieur ñepp dina ñew na nga xamné xalé bu amone bac faaw nga genn bac légui xalé bi mëna am bac dess marqué continue di jang loolu tamit lu ñuy rafet li tax bes bi tam am solo moy ñu bari yeguñu ni sax lolo am wanele sen bop nit ñi ñu gis ni isab mu fi di développer ay métier yu am solo métier yo xamné sax c'est des métiers de l'avenir lolo tamit am na solo bu baaxa baax motax ñu do terminer rek di inviter parents ak élèves ak sax chef d'établissement yi ñu ñëw xam li xew fi ba ëlëk bu ñuy orienter seeni doom ñu mën leen ko proposer pour ñu mën ci def ay choix lool da la bëggoon wax ci réew mi waaw place bi nak ci nekk dafa laax mo tax ñu bari gisuñ ko mais nak directeur mu may wax légui ni am nañ ben programme construction bu am solo bu mag amna lolou bu ñëwé tamit dina gëna revaloriser mbacké ndax centre bi ñi tabax Afrique de l'Ouest bi yëpp amagu ci mbacké lañ koy tabax lool nak di lu am solo lo xamanteni man lañ ko suñu mais pour le moment fiñu nekk ni xatna lool mako doon wax waye heureusement que solution am dama né sax lepp luñuy wuti ci yeneen université yi amna peut-être ko bëgg spécialité bu fi amul mais man nga ñëw xol ba paré ba xam métier yi fi nekk intéressé na la nga xam ni dal enseignement supérieur la étude universitaire la bu dé yi fi nekk mom nga bëgg def jaru nga koy wuti fanan
0: lolu doona kaddu Mamadou Ngom secrétaire général bu IF Mbacké Moustapha Ndiaye mo doon tatam ay kaddu mbokk yi ñu exi ak yeen ci ponku bi kemmel jotaay bi en direct lay doon li gëna fess yene kay ñu ngi faral
2: UKBFM
3: li ci yene kay yi
0: Papsi Ahmed bi simi yor quotidien yene kay delsi na ci ñun ak lu soxal centenaire buñ doon jaglel maître Abdoulaye Wade yene kay bi ne ab opération de charme jema gondi ci walu ndey jor way ci walu chamoñ ga paka bu da ko yor diko bojji yenen yene kay bi yor xeysam ci am laaj ne ki xam kon mom modi jomay matti di euf la fa nek won niki dembu su nata ngoy ne lu jëm ci walu taxaway bi doon nako def di tag ke kañ ki di maître Abdoulaye Wade ca wet ga ma ngay ngagne ak yaq Ousmane Sonko yor quotidien mo xey def ci ap gestu libération ci ko tey yene kay del ci ne ci lu jëm ci ben lokku dossier muy acte contre nature don def ko tu ñaar te fi nga xam ko moma dem mbirum borom ñaar tu yi ak lu yes lo xam ne kon don na ay plainte yu fi mu tol ni re ma ngay gëna taral lu jëm ci walu ko dossier baak ciow la nga xam ne kon amna ko yene kay bi ne ginaaw bi nga xam ne ko tek nañu ko loxo Amadou Lamine Dia mom nak day deug yi nga xam ne ko mo ngoy wax taxna ki xam kon mom modi njaga sek ñu tek ko loxo yene kay bi ne amna ñette plainte yo xam ne nak fi mu tol ni re jogoti na dugg ci mbir mi sunu natal ngoy liberation xey di ko netti l'observateur quotidien yene kay ma nga ci mettre Abdoulaye Wade téméré atu mom non ko don sargal ak taxway bu jot nako def ci ab dundam yene kay bi ne rew mi delo nonu ñukkel ki nga xamne nak jamono no ji de ñu ci bari ñu koy baye xel discours président Bassirou Diomaye Diakhar Feyba yene kay bi de ci watte Sindjeli Wade mi nga xamne kon ma nga don wax li nga xamne kon dund nako ci wata lu jëm ci lettre ba ca kasso ba yene kay bi nak lolé dundam du ko ci am sa fatte ben yon danaka ñaaf ko juroom ben at du dund nako ci ay wacha ci walu ku jox politique yene kay bi ne tag gi nga xamne kon doon nako tag maître Abdoulaye Wade discours président Bassirou Diomaye Diakhar Seyba yene kay be def ci ak gesto ko setlu ne nak ap cote bo xamne kon ma nga ci bir bu yone nanu ko Ousmane Sonko sunna tango yi xey di fessel lu mel lu jëm ci walu ka taxaway bu rew mi ka kom mi enje yi nga xamne kon def nanu ko ca yene kay bi ne kay fi mu ton wa FMI ñi ngi xoral Senegal bala yag dara da nañu def ci bir rew mi yene kay bi xey di xamal de ginnaw danaka lu jégué ay bis gogou xamni ko taxawlu no gouvernement tumtol ni nak di wa FMI ñi ngi bay waat xel rewum Sénégal yéne kay bi né fi ak fukki fan ak juroom tambali nañu am xam délégation bu dana fi dik ci bi rewum Sénégal l'évidence quotidien yéne kay centenaire maître Abdoulaye Wade ba ci la dess ci ndonu lo xamni kon jëm na ci walu ka tabax way tam xex kat bo xamni kon ya dina xex tan nak day bugul ben fitna bo am ci bi rew maître Abdoulaye Wade ki jaar jaaram lañu yéne kay bi xey du lu ko netale yéne kay bi né bu weso lu jëm ci walu ko magalu ko téméré at yi nga xamné ko mënañ def sunna tangoy né li jënté politique bu ñu bari ño xamné ko téwon nañu fa le quotidien yéne kay ci téméré at yi maître Abdoulaye Wade ci la descendi di xamné nak né Wade genn ko jaar jaar go xamné kon ab taxway ci réew Sénégal yéne kay bi xey di netti wat lu jëm ci walu kaddu njitu réew président Bassirou Diomaye Diakhar Faye né rek né lu jëm ci walu ko réew mom mën nga sey jot nak day do tassaré askanu walu démocratie dooru mbir mo xamné kon da nu koy patcho ko sédo yéne kay bi nena ka lu jëm ci walu taxaway bi ak kaddu yi nga xamne kon waxano ko ci Macky Sall ma ngay rafetlu taxaway bi nga xamne kon Maître Abdoulaye Wade taxawon nako ci Ndjelu Wade nena kan don lo xamne kon danaka ku ci ne ci Sénégal war nga ci amana baye sa xal yene kay bi di direct use ba tay ci la descendi ne Maître Abdoulaye Wade mi nga xamne nak fi mu tolni ak ndonom ci bir pap di soppi bebe yene kay bi nena ka danaka manono wax ne fi mu tolni de ñu ci bari ñanga ci ay baye xel njitu rew président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkëti ci ay kante won na ci jotay ba Idrissa Seck mi nga xamne yene kay bi ne lu jëm ci walu taxaway maître Abdoulaye Wade do nokku war ko meuna baye xel bu baakha baax ci walu taxaway source a quotidien yene kay ma nga ci passation de service bu ndal amate ministère des sports yene kay bi ne Khadija Diémi Gueye mom day mayul dara yi nga xamne ko ñoy yëngu ci walu tagal yaram sunu nataway ne fu tol ni de ay lobby yu bari yo xamne kon ñi ngi ci biir tay tam gatchal nañ ca lu bari bo xamne kon def nako mom Khadija Diémi Gueye di sorti lu jot nako liggey ci walu ko biirum deum Sénégal batay source à l'année descendue président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xamne discours bu def nako jëme rek ci walu maître Abdoulaye Wade ak téméradi mom la ko doon waxal lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon joto ko def ci biir réew Sénégal rawtene langue politique les échos quotidiens yene kay passation service ba batay Khadija Diémi Gueye doon def ci la descendue ne nak ñi di lobby yi ki di Khadija Diémi Gueye may leen dara yene kay bi del sorti bu soxal mandat comité national olympique bi nga xamne nak neena ay wéré ngi jeex la tak lolé war nañ ko mëna xol te ñene ci acteur yi nga xam nak yene kay bi xeydu ñu xamal ne Khadija Diémi Gueye neena jariñu dara sport bi dañ koy jariño kay way nak am luñ ko benn koy jariñ président Bassirou Diomaye Diakhar Faye may way wad way tam ngir sar mi nga xam ni ko ñom ñoo di libéré yene kay bi ne ma ngay lewetalay ba ci seen karam bëgg ngir ñu gën ko mëna jappalé yene kay bi ne demb kay seen bax bax yépp waxal na len ko le soleil quotidien yene kay ci ay tag ak kañ yi nga xam ni ko doon nañ ko jaglél le pap di soppi maître Abdoulaye Wade yene kay bi ne kay wade danaka kay kenn ku ci ne ko doon tag ak waxal ay bax baxam yene kay bi mo xey di fessel lu jëm ci walu ko jotay bu amal nañu ko niki dembal la fo quotidien yene kay centenaire maître Abdoulaye Wade ba Diomaye yene kay bi ne may nañ ko ab buntu bo xamne kon dana manaw ngagn ki di Ousmane Sonko wax ko lepp lo xamne kon nek na ci ab xolam yene kay bi xey de tax ci walu ko discours bu njitu rew mi def nako ci di ci njili Wade momitam yekete kaddu ci toru njabor gi dessel na lu jëm ci walu ko xar kanam bo xamne kon way juroom wi ñu ci bëre bëre uppul won nañu ko ci njili Wade ak discours ba yene kay bi xey de sorti point acte quotidien yene sa batay ci walu wun mel ne Kédi Diomaye ñu ci bari nak demb bay nañu xel discours bi nga xamne kon jot nako ci def sunna tangoy xey di xamal rek ne mom day aisé won lool mi ngon ci ak tawfiq mom jitu rew mi ngir mëna dello jukal ci di maître Abdoulaye Wade ci discours bo xamne kon def nako ci jitu rew mi yene kay bi xey du ñu xamal rek ne kaddu yëkëti nako ku ci ne ak ñango ci jàng ñen ñi ne dafa dello jukal ñi ci dess ne da doon gar wal Ousmane Sonko vox populi quotidien yene kay ba tay ci la dess ni ne ki xamne kon mom Modi Diomaye mom day dello ñu jukal ki xamne kon mom modi njitu rew mi njitu rew mo won maître Abdoulaye Wade waye mayul dara Sonko ke ñi xamne ko ñom ñol at lo ci walu politique bi parax paraxé ak gaawntu gu dañ koy def ngir mala jot ci nguur mom ki di Diomaye ma ngay ngañ lu neel maître Bamba Cissé yene kay bi ne nak ay joge na ci li xamne kon mom mo jëm ci walu taxaway bu ma ngi ko cey def ne nak sumu toll ni lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon defon nako ci ministère ba ne na day xel mo dal deugentane la cey génné démission bi nga xamne kon def nako ci pastef yene kay bi xey di xam xamal ne Balla Moussa Fofana mom day fessel na taxawayam ne buñu ko tann lo aparté comme rew mom day rew mi lay tann ngir man ko liggéeyal ab bata xal bo xamne kon fessel nako ci internet bi Moussa Balla Fofana di wax lan mo tax mu tann ligi ministère bi ngir man fa tok ci du quotidien yene kay ñom itam del sin ba tay ci walu ka sargal gu do nañu ko sargal tabax kat ba mes Ablaye Wade yene kay bi xey del ci wat ci lu jëm ci walu cérémonie bi do nañu ko amal niki dem walu championnat bu Sénégal te ngeet yene kay bi ne kay tak na ñaar lu ko étoile ci bir ay mayam yene kay bi ne jël na raw gandu ga las quotidien yene kay del ci ba tay ci lu soxal ministère environnement cabinet ba ñu fay liggéey yene kay bi ne juroom ñent wër yo xamne kon kenn fayu len sunna tangoy xey di fessel lu jëm ci walu taxway bi discours ko marti ci xam kon mom modi jomay ci bu yëkëti nako niki dem ci cérémonie bay sunna tango yi xey de ci watte Makhtar Cissé technocrate yene kay bi ne ay chef d'état ak ñeneen ño xamne kon jotone fa tew sunna tango yi xey batay dir ci wat lu jëm ci wal taxway bi nga xamne kon def nañu ko ci passation de service bu doon nako ci ministère sport Khady Dien Gueye dafa laj ci wal ak genn yene kay bi ne kaddu yi nga xam kon lu wax ni danaka lu ci bari day ñoñe japp nañu ko ci Moussa Balla Fofana Bana Paul Steff watam deugal li ap taxaway mom patriote bi nga xamne kon neena naké mom dafa bayyi li dem ci walu ka parti bi way nak day fassiyé liguel rewmi yene kay bi ne tan gën ko don tan lo motax mu tan li nga xamne kon mom modi rewmi rewmi quotidien yene kay ci centenaire pop pap di sop yone met Abdoulaye Wade la dessami sunu natangoy ne kay jomay ma ngay way ki xam kon mom modi met Abdoulaye Wade way nak day mayul dara sonko mi nga xamne kon gar walé nako lu bari ci ay cadeau en relief quotidien yene kay del ci batay ci met Abdoulaye Wade mi don sargal ci jomay ak discours bi nga xamne kon def nako ci ngir lu jëm ci wal témérati met Abdoulaye Wade nga xamne kon mom la jël fatalé ko sunu natang way xey di fessel lu mel lu jëm batay ci walu ko taxaway bi enquête yene kay né ab leçon bo xamne kon mom ki xamne kon mom modi Wade yene kay bi né kay jomay mang koy joxe ngir rek bi ñu bayyi xel lu jëm ci walu ko taxaway sunu natang way ñu xey di fessel lu mel républicain yene kay batay del ci na ci lu jëm ci walu ko sargal ak tag yi nga xamne kon yendo nañu ko tag ni ki dembu met Abdoulaye Wade yene kay bi né sargal ga kay mbolo mu takko takku té wonan ko grand place quotidien yene kay ma nga batay ci walu wonu mel nekk ki nga xamne kon mom modi Wade mom day ñang koy kañe ka sargal sonko mom ñang koy takale yene kay bi ne jomay mayol dara ci di sonko niki dembu mayel nañ ko buntu bo xamne kon danaka lu ci bari day jot nako ci special sunu natangoy di histoire Tribune Sport ñom ñanga ci Khady Dien Gueye ak kaddu yi nga xamne kon yëkëti nako ci passation ba mom naka day yene kay bi xey di ñu xamal ne kay mom Ablana tengay ci mom nek na champion bu Sénégal niki demb le mbir ya leer li quotidien ba tay del ci na ci lu jëm ci ñetti verti doon ay ci mbir yo xamne kon war nañ ko gëna mëna japp ci Maître Abdoulaye Wade yene kay bi ne lolé nak jomay mom ci bopum day lenn lu ci nek del ci na ci ne nak ak dal de patience de lo xamne kon def nako ci way tam man rek wék yi nga xamne ko ñom day xëccëndol yene kay bi ne nak lu jëm ci walu taxaway bi batay ci walu ka démocratie bi nga xamné kon néna doon bir mo xamné kon lu ñuy séddo la batay yene kay bi xey di fessal ak taxawayam solo quotidien batay ma nga ci met Abdoulaye Wade ak hommage yi nga xamné kon réew mi yendo nañu ko niki dem critique quotidien batay delsi na ci lu jëm ci walu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi nga xamné nak né Wade roy kay la tay tam lu jëm ci walu taxawayam lolé war na ko mëna xolaat way tam mayul dara ki Ousmane Sonko ak kaddu yi nga xamné kon yëkëte nako ci sunu natangoy delsi batay fessal natalu ki di Abdourahmane Diouf kaddu yëkëte na ko nek ab cabinet danaka ñi nga xamne kon ño fay liggéey juroom ñent wër yo xamne kon dërëm kenn fay leen ko lan mo waral lu mel yene kay bi ne lu ci bëre bëre day danaka ñaaw nañ ci ñort ci taxaway Ilmane Diori ñi fi nekkon ba tay sunna tangoy del sorti ginaaw bi nga xamne kon ab mission bo xamne kon ñi xam ko ño di wa FM ñi ngi leen di xaarane fukki fan ak juroom ci wër ko juin ngir rek de mëna wël waxtali seen digënté ak li di réewum Sénégal FM yene kay bi ne ñu ngi leen di seen tuat réewum Sénégal ngir mëna xol lu jëm ci walu ka taxaway bi sunu natango yenen doon yene kay bi di record ñom batay del sene ci walu taxaway bi rawati na walu ko coupe du monde bek waccay wi nga xamne kon ñu ko cey defal yene kay bi ne France niki demboré da am jël ci kanam ko di wa sunu natango yene jamon na jike adversaire Sénégal bu ñëk bi ñi ngi wadjal lu jëm ci walu ko coupe du monde bu war nañu ko amal mbokk yi ne kay yang di yele Incho
2: UKBFM
3: li ci yene kay yi UKBFM xibaari
0: parce amay mbokk yi jeer ngeen jëfëti loolu kon mooy li fi ruusoon ci ay xibaar ci dugg ba ci ñu leen ko doon jottali Pape Sayar Mbaye faré woon ci Addu Kay Bek machine bi naska ñu ci déglu radio Cap 103.5 la tañu taggo ñu fàttali leen la ci gëna fess
3: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: la ci gënal fess ci xibaar yi bokku na ci askan won nek ci dindi abdou ka jafé jafé mom lañu dund rawati na ñakum dox mu ñu dé sonu na ñu ci lool tax nak ñu cey yeglu demb lañu won taskatu xibaar yi genn ci mbedd ya ngir fessel seenu nakaru xol jot gel tewlu kaddu yu jot nañu ko ci taatan ci bi jotaay xibaar yi ay bes ginaa wacc ligé ak serigne cheikh mbacké mom serigne touba cheikh salou mbacké waati waawon yone won fi pour délégation siasu won serigne bi jot ngeen tewlu kaddu yu jot nañu ko ci taatan Moustapha Ndiaye Diokko nono ak mom fofé ci santi camara jafé jafé askanu di dund Touba ci kanam di len ci wutali pexé danaka souf su bari sa nek sen yoon ya mom lañ len di fakkal ngir dama dikkel gëna mëna jappalé Moustapha Ndiaye momay Diokko nañ ci Diokko ak mom inshallah dana ñu ci del sax mu gëna yatto wa isep tay ubi sen ay buntu ngir gëna xam la sen barab bobé ak askan wi lañu fay jàngalé ak métier yi nga xamné kon nang ko fay tagget askan wi jeer ngeen tew lu kaddu jot nañ ko ci fessel en direct ñu and ak yeen lu jëm ci walu ko yotay bi te xibaar yi mu doon li gëna fess ci yene kay ñu andon ci ak yeen di sant ak gërem mbolam ñi nga xamne kon ñoo andon ñu ci 103.5 di témer ak ñet yu tomb juroom ci bande FM bi internet bi ñet www.sunfm.com YouTube UKAP TV live yeren xibaar inshallah rabbi guddi lay doon 20h rédaction di la ci joxaat dajé ñuy sant ak gërem ñep programme bi day wéndi buñu dem ba 16h inshallah seen émission fashalu biñu den doon dékkal demb 20h30 mom lañu fassene ni tolentu watal genn di ci and ak serigne mbacké abdourahman muy laaja ko tontu ci walu dini ñu sante ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal sunu bop bur law mom jamm te kumu jamal nga am jamm yalla nu defal kenn da nu ko jamm jere ngeen jëfëti mbokk yi waxtaanu serigne sambay mo ci top
3: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: UKAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
4: Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Ici Toubandam.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAP FM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Nous sommes ici à Toubandam.
3: Radio UKAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
5: UKAP FM 103.5.
6: Da nga wara wéss sama bi da nga wax addi ci loy jiss nga xamné bi kat bu ci yalla dala ni ci na mel rek waye bu ko neexal yor do am nga jikko jaar ci man wala nga djigal na bu ko defé mu fadla mu sa daldi ñaan djigal sun borom may ko djigal mu def ci xam nga ñu ka daldi ko fofu di ñew taxalu daldi wër té kete bam yaa mu dal ne sun borom ka du dara ko taw dama dalal dalak ni ma dama bañ dama dalal dalak ni djibal ci garab da dem bañ xaju dama jaar ci yow wax la ko lo mo djibal na def mu ne ko dama ci garab da mu sa dem ci garab da sa xar lo di dara jere ni ko dara ni ko sun borom di yel yalla ko djibal itam te dama dem itam dama ko defandiko xaju mu ko dama nga xamne sama ngam ne rek takku sama ngam ne rek mo takku boko sa xar lo te muy sama djibal itam na na leer ne yow boko gisee djibe na sama djibal am nga fiya jam nga yalla ndax lima la ko def nga ko rek way yeen dina ko ami buma nexe yere lepp ma nexe dañ la yere muta kon yalla man nga nepp wul ndax nit ci mom bu ne yalla nokk ne gëm ko ci jëfëm ndax waxtu ñuy dox ci télé bu seené auto li mu gëm ne mom kat yalla takal ne ko dik te mu la dé mu ko dina jëfëm te mu la wé ci baay ci seené auto bu dina daw ni gëm ne mom ba yalla dina ci wëtte dañ ci loxo bu tax rek ñu bëgg taw ñu bu té ñu tay liggéey kon nit ki bu ngi def contradiction lan la wara def na xam yalla xam muy sharia xam liñ ko diggal top na liñ diggal non la iman bi mëna wéré non la tawakkul wakki ci yalla non lay mëna wéré nit ki dafa wara xam xamé yalla nak yu bari mu ko acc ci suñu def manam amatu nafi ñu la ko le ko demo tan dal buñu xifé dañu wara lek ci buñu tawate dañu wara xaju bu ñu yé et buñu maré dañu wara naan ñu rek lo rañu digël buñu tet ñeneen ñi nga xamne dem nañu ko xof du li loolu lañuy def waye buñu tet la ca wala ñu and ak gëm ci xol ne buñu démé ba ci al-qadar al-qada yañ ci gëna yaa xamu nak tambi dana ko matam dir ma atarak min hasanatin fa min allah wa ma atarak min sayyi'atin fa min nafsik nit xolam ñaari buñu la am nit am na xalaat yo xamne ci nafsam la koy diggé nafsu bu ko waxé ci nit ko mom maray dem adam nayo nga xamne day tax muy xif wara lek du mar wara nan di wara sey di wara nelaw di wara noppu di bëgg lu koy lor lepp mo len nelaw yoyu la koy nekkal ci biir nit mo ci nafsu nafsu mom nak ci luy la nit rek la koy gëné motax ñu né nga xamne mom moy la fi gina ci yalla manam mom lañu askane yalla moy safalu yim tudde nafsu wal al qalb an nafsu ni ngeen len di gisse buntu bi ubbi ko jëm ci yalla mom lañu dal qalb moy xol bi jëm fi ci sheytane moy melaw nit ki cene la yakoy lor ci bëgg lu koy lor mom lañu tudde nafsu kon mu ne lepp lu la dikkel ci rafet rafet ci baax baax manam lo jaamu yalla ba am ko wala may dum la may wala musal dum la musal fami na lay ni ngeen di ci yalla lepp lo xamne ci bon bon la ci mbugal la ci tiss la ci nakar la ci jadd yalla ci bakkar la fami nakki ni ngi gi ci li ngi tudde nakku wa ngir xal yoon wu ñu wara jaar ngir jangale la jangale ba buñ koy jangale muhammad sallallahu alaihi wasallam taxu da nga bëgg mu jangal nit ñi ndax mu bëgg na passé né sama ba atne ma ci trésor rabal modi wa innaka la ala khuluqin azim su ko sun borom xolé bané ko wa innaka la ala khuluqin azim wallahi deug am nga jikko ju ma moy équilibre bi nga xamné mo nek ci digënté qualité ni for yi ndax buñu sété né ragal yalla ak malaika biñ ko tégon ci nit ner mu dal di sey ak xamam yalla nit atiniko ngëmam nit atiniko ciom jaamoo nit atiniko ta mom aw ngëram rek mënu ko bañ nga xamne kon malaika digënté ni nit wone foore lool la ñam xamna malaika yi kenn ku ci nek xéet malaika mu nek ak seen xéetu jaamu yalla nenn tay bu ñu jappal ruko ni lay ruko japp seen ñu tebb nga xamne yaa ak toroxlu ak dam na sa jëm ji ci kanam maggu yalla gi ngir diko jaamu amna malaika yo xamne ruko bobu rek ci lañuy sax ba sa di taxaw bu ñu sigg mu am yeneen malaika yo xamne seen jaamu yalla modi sigur rek kepp seen di ci fuf bu ñu sigg mu ba yow xiyar am ñu dañu taxaw rek bu ñu seug mukk do la xiyar ak ño xamne dañu teen di xol arax rek bu ñu rap mukk malaika yoy ñepp nga xamne kenn ku ci nek ci xéetu jaamu wañ la jaglel nga xam nit boole nañ ko ci biir julli ji ba mu adama di jëfé yoy yépp té kenn ku ci nek sa su nek maqama ya ngay am ci jaamu yalla gogu nit ki atanu ko ci biir dundal ñoom ñepp ci nek la nga am li muhammad sallallahu alayhi wasallam am ci maqam bañ la jaglel mu ngi duñ ko xété niko li muhammad am tepé ak la malaika am mu melne ko dem ci geej gi nga tank ci ben guttu ndox ak geej gi ñu ëppante téw la lepp nga xamné wali bi wala saaba bi wala khutbul khawf bi buñ ko dendale muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melne ben kat ak ku fekk téw dana wali bi wala khutb bi mëna ak ko xamné da nek ci xaal bu xamé guddi ak beccëp du xamé safara ak ndox mu sedd du yëgëti dara wax wax xamé tollu na ci la lepp nga xamné am nañu ci dëng dañuy ragal yalla ba seen res bi ñor comme ni sina bu ko xamne bu mu tan di wax ak yow res bu ñu wajj mo lay xey ndax ragal gi mu ragal yalla yaram bi di tang biir bi di tang ba res bi bo ñu commencé di ñor ndax ragal yalla tay ñoon ñep loolu ñuy am ci ragal yalla gogu wala li ñuy am ci jambar gogu wala li ñuy am ci liggéey ak yalla gogu wala li ñuy am ci jamm yalla gogu yépp li ko ku ci nekk li nga ci am buñ ko sété ci li muhammad sallallahu alayhi wasallam am bu melé tepp ak tepp ma ay lepp teew mu contenir ko mu nekk ci mo mu assimiler ko ba melni nit ni nga xamné bu seen ci mom muy nit nga xamné moy jité xaré bi di nit nga xamné moy jité jindi bi toujours di iliman nit nga xamné moy xadi jité até di nit nga xamné itam moy résoudre problème jindi ñepp di nit nga xamné itam ci kërëm moy li nga war yépp moko ci def ñi borom kër bu nekk di doxale yépp doole moy mufti bi nga xamné moy yé nit ñepp di leen jangal ku jaax mo ngi ñew laaj moy nga xamné moy recevoir délégation yi jogi ci réew yépp da lool yépp téwul mi ngi koy def boole ëpp nit ñepp fit gëna mu ñin ñepp lool def mu dekk ci jëm ñi ta rofay man équilibre bokku mu am ba nga xamné benn qualité du wacc ko benn ba ëpp ko ba di gëna tay wala di feñal ak fébal lool mo tax ñi ko inna ala qawlin azim nga xamné téw limuy bari yërmane limuy bari bari yërmane mo la yërmane té da nga ci nit ku bari yërmane ba du atana rend du rend dara mom dafa daan rend non seulement dafa rend né day rend nit mo tax mu né ana nabi yu taxu ko tatal man ma yërmane bi nga xamné damay ré di ka ta damay ray manam am yëmëne ba doon rendi lo xamni lo atano ray lo xamni yalla dafa la xam nga ray ko tablet la mom na salatu amul tablet ci genn wet buma tax mune ana dakhul qatal boy manam ma gëna neex dara ñepp ma gëna mëna lepp way lepp lu yalla santane ak tempérament bu nit mëna am pour mëna def lool rek nako ëppé te bu jëwé dana am def dama ko tékkal dara du man ci genn wet ngir benn kadi sax benn kadi tamal boy nak la rafa ko na wiñu donk le dina waxe kon ci lu jëm ci iman man ni iman bu ye ak xam nga won wax mun bok na ci jikko yi nga xamne yaru islam jikal nako gannaaw bu iman weye bok na ci melaw nga xamne moy melaw yalla gëna tagge ni mu gëna fonk mu di yonenti ñu ci tagge ñep inna wajadna sabra ni'mal abd innahu awwab ta tajidna insha allah min sabrina fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul bamu jeex alquran yeb yanti mu tagge taggelen muñ ndax muñ ne moy genn walu gën ndax lepp lay jëf walu len muñ du fatte bo julli legi signé gar yalla contrat ne wati nga aduna doto xlam ni ci jëm doto xol ni jëm legi muñ nga da ngay muñ di len ñi wax lum la intéressé intéressé da ngay muñ lay xew ko lay da ngay muñ ngereñ nga xamne ñang koy jël fele te waram nga ca dem wala bo ca demone am ca nga mën ko muñ ngir ak momo sa bok do fek bu ngay teul bo de wor non ko muñ rek la xiss ba bëgg de gis ndox bu sedd weer te do nan xiss ba bëgg de ma do nan xiss do lek watandiku lo xamne nit muñ lo ko bañ xol boko tarxate wal betiku dal ni astaghfirullah ko tiyene bañ ko xolati won ko gannaaw watu secir yep muñ do xeyntu lo xamne ni daga ñu jël do xol lu daga ñu la salam ñu do ci wax lu daga ñu sa loxo bi do ci laal do ñu yëpp muñ la kon jamm yalla yëpp muñ mok ande te buñu sété ne muñ mo fa le l'islam mo ko taxawal ñu jitu ci l'islam ñu ko fop amul ñu dajju li ñu daj buñ ko de nak li sax da ngay defé ne yalla dañuy exagéré rawat na ñi nga ci xamne ñi ñu mom lañ won wala ñi nga xamne seeni mam buñu won ay arab ay adam lañ leen dañ ñu dund ci rew arab yi bi l'islam tawé té ñu tok muhammad té amu kan ku leen protéger ba gis de le soufay bi woni ku ben le manam bilal nuraba nga gis ku melni ammar ibn yasir ñeen liñ leen doon def nga xamni ammar ibn yasir bool nañu taal jaaxaan ko ci bekk ko ci ba taal bi fay ta taal ba dara fay mu dul gretal xamne keren ko xamne dañ ko dik ci taal bu yenn mom itam de ndekka ngi ñor ñeen bilal ñu ko daan lu beete gannaaw keur ko tek ko ci deug yo xamne dafa tang ba sax ñu fa deug yu di tek ci kom ñi ñu daan nak ñi daan nak ci ndox di len def lu nek nga gis ne itam te muñ bu ñu won ñoo muñ gi ñu gannaaw yalla bu l'islam bu suñu borom intervenir ci dox mu l'islam dana jaxé ak taxaw nga gis muñ bobu mi ñu jaayé woon yalla seen aduna jaay yalla seen alal jaay yalla seen ñepp jëndé ko mucc ëlëk nga gis ne wa badar ñet demeur ak ko ñet ci nit di affronter lu ma jullu nit ak lu top lolu mu ak moolu bu moolu ci seen xol mo leen ko mayal bu ñeggon ngam buwe muñ la nit di jëfëndiko ba l'islam nak nit ko amul muñ sa l'islam du mat nit ko amul muñ do de julit do julit ba gën ci julit ni bu fété yarante yi ñu daj yarante yalla ibrahim alayhis salam bañu talé kamb bu fétal mat ba muy yangi ba safara wi jop nga xamne ñanaaw ko digënté ma ak naan daanu ja nga xamne mënu ñoo jégué taal da pour bu ma ko ci ñu def ko ci ndax da tapit biñ ko sanné ba mu xalam ay day jëm safara ci na gi ñu dogalé ko fofu ne ko ñaan sa borom mu mutal la mu ne ko yaa ko sama ndax mu mutal la na téral safara mu ne ko tax yalla la ko sant wala yow ya am teyir mu ne rek mu ne ko bayina yalla la aajo mu ne ko fan yow ñaanal bokk sa borom mu ne ko sun borom xam gi mu xam sama mbir bayna ko dama ko laaj dara luma def dañ ne yalla ma xaritam la kon xarit bu def xatam war na ko neex buma la kay amna ci mbir sun borom ci baxam séral safara ba ne ibrahim neena dund ci aduna yépp jamono ji ci gëna neex moy jamono jëm def ci bir safara wowole nga xamne ayyuba alayhis salaam mom itam nit ko bari alal la won bari wax ak iblis dem na sun borom bi nga xamne ne degg na malaika yi di sante ayyuba di wax ngeenum yalla ak jaamu bu metti ak nimu wacce lepp mu ne sun borom man ka di yemu ayyuba ndax musalo ko ne di du ñak dafa am dafa bari le am alal ba nopi nak di jaamu yalla ko le mën nako man dal bala may nangu ne adama ku ñu wara tagla nga musal ko ñak sun borom dal ni may iblis katam mu dal di topaliko safara wax ne quran la andal dem ray jur de tej tabax ya daane lepp lepp lu andal lu ayyuba amon mu yak ko dal di dik rek topiku jëm ci ko waw yow dañu la dal ben waat yow re yalla lu la def mu gëdd ko ne ko sun borom ni mu neex ci sama xol taxna alal bi mu am ak mu ñak la lay male li lepp amu ci dara lu mu yek mu nekk sama man te nekk lay male man yalla dina tax te mom la taxo ci xoluma leneen du yalla sax moko fi indi won mom ko joxal ni gën ko da batay ndax fek mu ne ci jamm rek bu tawaton tawat ju metti dal mu ne ko mayna la katam batay sun borom may ko katam wa and ak microbe yi gëna bon and ak jangoro yi gëna ñaaw dal li topli ku ngelaw dugg ci yaramam yaram nit neewi di toj foot di xelli mbeur ba xassaw ba nit ñi mëna tiñu dekk mom ñi yéna ko jël lo xani ko ci Allah ga mu nekk mom dong di sant sun borom rek di sant sun borom iblis taxé mu ne mu def ko bu démé rek mu gëna gis ngëm ak ayyuba rek ba nonu yalla bo nga xam moy iblis am dal di torop am gacce am naqar ak tiit ngir añaan bu mu añaané man adama sun borom xamal ni adama ayyuba xamal ni ayyuba la gëreem na la légui ba bëtt ci borom ba mu sangu ca tor ko duga ci ka haya ak mu akal mu bari mo sera bu ila akhiri nga xam ne kon nit yalla yépp ku la gëna jégué yalla mo la gëna am tiit ci aduna waye muñ ci seen muñ ngir li leen defal sama yalla rek mo leen tax ag fo xamni bi ndax sun borom bokk ne inna allaha ma'a as-sabirin leer mom muy and ak nit ki ñi muy gis na sax ci nit yi nga xamni nit yi aduna lañu xamne jam ko yalla lañu waye liggey nañu seen bop ba mel nañu wara mel ci fatu wu yar ñu waxon cultiver seen bop ba mel nañu wara mel ben poète bu nan tanakkara li dahri wa lam yadri annani a'iz wa ahdath zamani tahun فباق يريد الحق كيف اعتداؤه وبت اريه الصبر كيف يكون سما جامونو ولبتي كون ديتري نيكونا فالنا ديرو سيغ فالنا دينو ديرو تني اك مكر غير ديما خبو اي موتيبا اكي بلا واي دا فا خامل ني لو ياب ياب سما فول لجي سما خير جي اك سما مون جي اك سما مات جي لو ياب ياب داي ني ريك با فاو دو داي سيد نان جي واي خيو خيو جامونو موم تي سي جامونو موتيباي جامونو لوم بري بري day jeex rek ak mom mu fi nek tay day melni ala mu melni ala mu melni da ko wara xam nak man mel lu mel mom do lañ mu ko waye lolou yoy muy def mom dana dañ mu ne mu duggal ma ci guddit musiba guddit tis go xamne guddit buy ñëy rek la ba faaw mu fanan ci guddit gogu dima won nan la musibay tare nan la bala di metti may ma fanané ko won nan la muñ di rafété nan la ngor di maté nan la ak mat di wéré xam nga ko kon woné né mom ak li jàmmu mëna indi mu mëna mel nam ko xéppal rek la koy bayyi ndax mel na nga wara mel fogaru no bop mu ganna yoona yaw ba melawo melaw nit na nit di maté law ma tax sallallahu alayhi wasallam ne al mu'minu al qawiy khayrun min al mu'min al da'if julit manam aji gëm ji dëgël ci katamu ji am fulle amu muñ amu mat mo gën julit di doyé mu né yen julit ni ñi gën ci yeen ba ngeen duggal ci l'islam ba ngeen dé ay yébeur ba tay ñoy gën ci yeen bu ngeen duggal ci l'islam manam ñi ko mëna am fayda ëpp ñambar gëna mëna muñ gëna tawar biñu diké ci lissabi tam nonu lañ mané ñëgëroona yaa sidna umar du muy tuuf sak na fan wër ak juroom ñeen tuuf mom mo leen ñeen fukel waye fuñ tuddé abou bakkar mom lañ ci tek muy muy ñaarel la naka waral melaw ñu melaw won kon lissam yar bu muy yar nit aw melaw la koy jox wo xamné melaw bu ko melaw ni ma waxon santane mo keneen ni ñu démé ci valeur mu melne wuruf biñu tegg takkay dëgël rafet ba nopi ca ni mu démé xanjar wala kërëm non lañuy wuté kon ñëwé rek ci bi dañu mu yëf ci séri melaw non ñu mel ak wax la ca ndax bu xamé ni julit ni l'islam mo leen tera mo leen yëk ci tek ci kaw ñëpp tax ta laa ko leen dëgël ci ba bu ñuy am juroom ñet fukk ak julit ñëfé da ko ci aduna moy baba nim leen liggéey won bañu mat melaw bu ko dañu ko ci ñoom gannaaw bi melaw bu dañé ci ñoom ñu def ci zahir bi rek ci kaw jisi kaw yi tegg ak sigi ak toyal ci ni ci rek baba lañu neen jëgë feneen ëpp leen katam ëpp leen dogu ba nat leen waye bañu melaw melaw aduna ñoko yoro la ko tambalé ci Inde ba ba ngay dem Espagne ak Portugal baba julit ñi ñoko atté won xamni ñu jitu ci science ñu jitu ci njang da xamni julit ñi bi muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñew alquran ay fuk nit kep be rewum arab ñu tollu ñoo ci xamul ñoo ci mënon la lire xamne ben xam xam amuñu ko jangu ñu dara nga gis bu ñëwé ba ci digg bobu buñu sété xéet yu gëna bari ay téré yu tari yu gëna bari ay xam xam mu di arab yi te arab ñu wax lañu won ñu ñak ko lañu xamni xamu ñu ci ganna yi dugul ak xéet wala jaaji wala xéet nga xamni mënu ñu mësu ñu na xam organisation bu mësu ñu am bo ci ñom rek ngay gisé xéet wax ni amuñu bo ay privé rek lañu am privé bu nek am kenn ci nit nga xamni gannaaw l'islam mo leen yar ba xamal leen discipline ban boole leen ben ñu nek ben ba fété kaw ñepp ak ñepp xam xam ba wal bëti ko di civiliser rew yi ak di leen nopp di leen mom di leen jangal l'islam di leen jangal yalla di leen jangal aduna montre ñoko éwanté ba nga xamé ni Harun ar-Rashid ñëk na yonné montre Charlemagne ci Europe ba ba France gol lañ ko daan wax bi montre bi accès toi bi dañu daw ndax dafa né ak njabar la ci def go xamné da fay tépp ci seen kaw ray leen pour mo mom ci seen rew nga xamné hôpital ñoko tok baba européen bu ni février février bu ñu la fañ dañ koy lak ak yu ñu jeex yu bari yo xamni ñoom ñoo ci jitt woon nga xamne buñu demé ci science buñu tété sax chimie tour yu ci bari arab yeuf indi ñoko sax la ñu arab la mathématique buñu demé nga xam ba tay chiffre yi doob yi bind français am ngeen yeuf bind chiffre arab la arab yeuf sax gëna nga lañu dem sax chiffre indi way ñoom ñoko def nga xamne 3 par 9 ak 0 yu yeb ba tay même ci langue yeuf mën nga fekk moy arab yi buñ ci jeex santé bu ko tété baati arab yi du jeex nga xamné ñi ñoo jitt ci science ñoo jitt ci nga xamné kon do lepp influence kenn nit rek mu di muhammad alayhi salatu wassalam loolu tax nak ba di amerique yi biñu classé manam les hommes les plus influents du monde ñi gëna ëpp ta'sir manam ñi gëna jeexital ci nit ci aduna muhammad lañu def muy numéro 1 mo jitt loolu rek xamné né kon yar bi mu indi itam non la gëné yar yi nga xamné mom la ñëne nit né waxon na kan ci bokk bi nga xamné né non la seen yar bi ñaké efficacité légui ak niñu démissioné niñu bayé dal de woné né kenn mënalu wala ci aduna bi da dégg batalé bo xamné légui dem nañ ba mu ngi bëgg saviré capitaine bi abor woni ko na dem mom mu ngay sét ni mu sogo wala coordiner loxom yëm ci ñëpp légui batal bi ñu ko bayé rek ci azar fu mu tuxé ñu xamné bokk la tuxé fu mu kilé ndax ñu ñu yaak yaak lu nit ñi gëna am sama xam day gëna indil danger aduna bi rek ndax fi mu nek comme nima ko faral di joxe ay sambal que l'horloge de la saint vincent bi nga xamné sama atomiste mom lañu ko inventé nga xamné tourner xexew yi xew ci arme yi nga xamné xam xam ko indi comme nima waxon tank ne li tax ñu nan science sans conscience de l'âme xam xam bi ñu gëna bari rek té andu diko yo xat day gëna indi nit ñi ay musiba ay danger ay xatar nga xamné l'horloge de la saint vincent dañu dem bané waxtu wo xamné rek lu war mëna tukkal adu ñëmé amna ay armoy yi défar yo xamné non seulement sa way ouvrié simple mën na ci am lo xamné daf koy tecc ci bali mën nay voyager ak mom dem ba ci réew mo xamné ko né amna déclencher rek réew mu dal di fra nga xamné lolu bu ci bala mo xamné tay guerre waxtu mu amé rek adu ñu dal di mëna fra ñu dal di nga xamné digënté 1948 ak légui horloge bobu muy montre ma rek la ñu ko fi ñenti yoon rek la lay ñu avancé waxtu wo xamné musiba xewna mo xamne meun na tukal aduna wala inventé nañ lo xamne musiba la mo xamne meun na dal tukal aduna ñu awate ko ci ay minute lu tollo na dank ba tollu wax wax xawé ni yeneen convention yu indi lu ko tank wala ab djibo ci bir xéri wala yeen ñu dellu ko retardé ba mu gëna ko rek minute nga xamne minute moy sa taxaw ci ñew ci ñu ko gisé non ci misal ñu xamni kon loolu lepp diko waral modi xam xam bu dem wacc diko yarafé gëna man xam xam bu dem wacc yarafé gëna xam xam bu dem wacc diiné gëna mo waral nit ñi dem ba agiti dans yoy nga xamni toujours ñu jété doom adama comme bu ñu waxon tank né nga xamni bu ñu dem ba mu am ben wër bo xamni jamm ngi amando ci kaw ci pepp nga xamni ay amul ben nga xamni loolu jobb na té loolu yépp diko waral modi yar bo xamni top nañ ko ba mu nak kët ba nga xamni loolu pousi na fay xet ni top ni and nañ ci ag nañ ci gi yar de la nga xamni mom la ñelaw ñu wax na nga xamni mom moy ñelaw yi islam ak ci nit nga xamni bu jappé ni bala ko baye mu ag ci xamni fi suñu mag ñi di nekkon demon nañu ba xelu ci lool waye yew won na ci itam ci ne bo dé dak yow kenn fukk nit gisul kan ni day mu di nekk djel waye bu ko nga xamni ñi ngi daan yaa dañ leen daan isolé moy daara yi daan tax waxtu ñu yaa ba nopi ci ñoo ñoo kenn ci nak ñu taxal daara da ngay isolé nit ñi da ko bari jax ko buñu demé ba xamni ñi yaa ñu gëna bari ñi yéru nga xamni buñu jax ko ñoo ñoo dem bi baal waye ñi di ngi baal bu boba nga xamni nak légui yaa am daal di mëna ko ci dominé waye ñom seen digé dañ ko tamit ci agul sax diko waral modi ñu ko baal ci réew buñu né yalla dafa jënd ci nit ñi manam julli ni seen bakkan ak seen alal yaay lim ko aljana wala yaay lim ko mucc ëlëk wala yaay lim ko dara kay yama xeex kon nit limu yaay mo mucc dara julli bu ko ne gëm ni momul dara ne ko yalla ko mom gannaaw mom gën ko mom ci taako ba nopi haa dama ci joxon jital nako ci jital nako yalla ci kaw bu yalla soxla mu soxla mu jital soxla ci yalla tok ci tek sa bay non lañu jaay won seen aduna jënd ala seeni tok xiyar manam seeni sacrifice kenn mënu ko lim ci nga dina bi tan bu fanane ci tolam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ko tango bubu yonenti ngir bu ñewé defé mu amna sallallahu alaihi wasallam ñu ray ko koku jaayon na bakkan ci na bu bakkan bu baye alalam ay doom ndem baye yépp mu baye len ci makka ñu ko tok dafa waxtu ñu jotté ray len iman rek ko jaralon dafa jaayon leppam yalla naka non moom mom dafa ñuy wax ko xam ak jifé nga xam mo ana aduna lepp lo gis ñaar yi ñoko waral ñom ñaar ñi ñaar yi xamne ñu wara accouplé pour jur lepp lu jëriñ ci aduna wala lu jëriñ ci alaxir jëf bokku te bu ci xam sank la xam te bokku jëfewul muti bala mo xamne day wëlbati ko dal ci taxaw lolu tax na nit lepp lo xamne ni bay tax aduna bu baaxé la l'islam sant ko na waxani ko lolale mudi bokku na ci nelaw yu bari bokku na ci tok jota yo xamne dañuy waxtan rek li ñu ci xel nga wax wala waxtan aduna rek dina faté yalla faté yalla bi faté ëlëk faté jamal faté tib yalla mais ci lool rek ba def ko li gëna bari ci jamal wala muy fop bo xamna lay amna ci addu bo xamni fo tollu yaa ci ko momu ba li gëna bari ci jamal ni ci koy sank day tax dundu nit ci du baxel du fi def lu bari gis bu fi jëgé bo defo gannaaw buñ ko wone lim fi def dana xépp bop lu dana dal lu lool dana torox te dana rëcc ci tam rëcc bo xamni bi rëcc mu ko wéte motax mu ne wa qalil ar-rukaa'a salatul kafal wa qalil ar-raahata qatr al-lamam kon nit liko diini sam modi fon mën tabaglu jamal yalla rafetal ay djikom xamne deful fi xamne famu jël la ko fay jariñ moy limu wara jëfé fi bu ko def bu déné ba xamné yoon ni moy mu wara jaar bu ca jaaré bu sakal bokkum ben limite né na nga diiw mënuma melni mom dédé xana kon lool moy tek rek di fatu lo téné jëf di diiw jëfoon nga ogu ko la ko ngar min mat la din fa akhatu qalib an yaghda ma tara al habla bi takrari sakhrat as samaa'a qad takhara misal mo xamne arabu bi yepp lañ ko waxo na nga sappu te moy sappu du yokk nuk ndax gappu sappu kat moy yokk ndax gisulo bo beugé yokk gisulo bëj nga xamne boom la xañ ci rek la cëgg lu noy la ni muy dal ci kaw bant bi ci tundu ten bi wala sino bi yagga jaar bi fi yagga jaar tax mu gattu mu tax ay yoon naka non la ngay sappu bo ci taxé rek fo mëna jëm dang ca add nit dafa wara xamne niko yalla bindé waru le tele dara xana lu mu addu wala lu mu meuna dug waye bu fa ci yene nak na ci addu wala ba de fet ko def bu ko sa de fekke sa agul yalla dana ko tagu wa man yaqul min bayti muhajirin ila allah wa rasulihi sumu yidru ko mo fakk wa ajru ala allah alquran ne kep ko xamne gemi nga sa neek ngir wuti yalla da nga jim ci jihad ak ben form jihad bu meuna don de fek la ci yoon bi tak yoon bu ma tek ne so agol ba jihad de jeex lañ la ci waral fa yalla dana la ko fay fa waqa ajruhu ala allah kon nit bu joge bu fatal mako ben ni fu warula ag fu ne dafa ag dañ wax ne bokk na ci izzat nafsi nit ki bu yeesale bokkum dara dañ wax ne ñu wax ka fo ay xidi ak benen mo won ñaari jamm ñu won mu gi den jaay biñu len de jaay egypte caire biñu dem ba ci yoon biñu xifé torop ñom ñaar ñep ñu ngi mebe ñu ne tay ji guddila bo xamne ñi moy leetu xaraf nak ku nak mebe limu def ñun ñaar ñaan ko yalla gis ko sun borom ndax sun borom fajj sun soxla bobu waji andina kafura ikhshirine mom limuy nebet modi bu deme yalla nañ ko jaay restaurateur manam kuy togg di jaay ndax xik bu mu xik bañ ko dalati bu man di lek fu xite ci ci def na ko ah yo ya ñak fayru man xam man limay ñaan yalla ma nek bu mu ne ko ew way ya dakk xel mboy lo dañuy meut lu meuna am do la dakk xeyna boko ñak waye bo xalaté mu lan bi ñu deme yalla dal di nekete nang wala seen ñaan yoyu waji mom ci ko ñuk waxale rek restaurateur dal koy jënd kay jall fekk nekk bour bi amna ben dagam bu mu santal ne ko nga jëndal ma ben jam bo xamne day nekk ci keur bi nekk ñentel boy yi ñu jënd kafo yobbu ko fa kafo nak yo nit ku ñuk ko xamne ku reey lawon gudd ñaaw bind waye xel mi nga xamne yalla def nako ci mom mu jéggi dayal won bu mu nekké fofu ñi gis toujours xelam ni fu mu tew rek ma tekk problème bu ñëw mu gën ko xam ñi ko mom be bour bi yefam yu bari mu tek ko ci mom loxom secret yu bari ka ko amé ko bi bour bi déré fek nga ter roi doomum mu wara fa doom ci xalé bu tuti la ñu nak gannaaw daan ko ka bour ni mo xawana amé bour bi nañ ko bayyi nak mu amé ko lam ko amé won ci rek té xalé bu mom nek bour bi bu magé sét bu bokk la ko neex bu jëfé ko ka ko itam dal di far jël bour bi rek nang ko ci xalé ga da nga def kay isu ko dal dal nek bour ben bi mu jot di doxantu mu ngi ci bour bi di doxantu di xam ba xatliko morom mom mu and lan dañ koy jaay dal dik ci buntu ke ben restaurateur dal di nuyo non mu seen waji seen ko dal di ba xamé tak xamone ni mom ka ko mu dina nek bu mu ñew nuyo ko bu mu nuyo mom mu teral ko deeng may ko alal defal ko lu nek bu muy dem nak mom ñu mu andal ba nga ko mu gess mu ne ci ngeen nit yalla mu teleewul dara koy ñaan rek du jeexal nang ko ñaan lepp waye ni boy sababu bu yamale sama fenn yu ngeen waji ipel mo detelo ak mom man sama ipel mo naaw ak mom man ba asaman ma nga ko wero kon nit melo la ko la ko diine tam melo la waxne bu ko defé ci mom ba mel na mu xamne non la diine bu mo mel ko nit la ko xamne day taxem aduna ak alakhirah nit la koy lay doon ko xamne ci bu ngeen tege ñi ko melo ñi nga xamne bañu tege rek dañu da doon di jiblu yalla wuti yalla yalla waxuma fay gam len fay ak wax gam len di wax yamal qiyam waye tak no fay ba fi ci aduna wota len len rek ñeneen ñi ci defal kep ko xamni ki mutu aduna won ku doon yengu jëm ci aduna mo xam ak ci wax bu mëna do ba nga dée faté nañ la kenn ci sa doom ba xamni ki doomu ki won wala ci jeex itam nga ci mom waye ñi jëm ci yalla ba lay ma nga def ci seeni kër def ci seeni melo def ci ñeñ digalé def ci ñeñ jaxto def ci seeni tepp ba ci seeni setat dé kon yalla rek mo jara jox sa bop yalla rek mo jara liggéey jëm ci nit gep lu mu def ci jëmé ko ci yalla sax nako ta dana ko ricci l'islam non reer la reer rek lay xex yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam tambale ba legi ba mu fi joge mu ngi xex reer ñu ci lay da fay bari torop jamono bi laj ko ko ba ci fete bakala di ko manam bañu def dara non la ko l'islam bañe quran da fa ngi way ay lu ma sama ko min ko wati mo ni ribatul hayd kulli bi bihi a'du wallahi wa'adukum jinn ñi da nga wara xogor fuñ tollu rek nek ñu yew nga xamne seen xel mu ngi tew ci ñom fofu dem bu nek ñu set lamu war lamu laaj la fa gën ñu diko def te kenn gën liñ ca bañu jambar ndax ñom dañu wara def seen xel ñoo wara mo aduna ñu wara ko nit ñepp ko ñu wara gën ñepp ci jikko ak ci ciawarte ak ci xam xam ak ci melaw nek wax ñu ñu fagané ba kenen fakko seen alal la koko fak way ñom ñoko mom ndax ñom ñoo l'islam moy diine gi nga xamne mom ak yoy yep te ñom dañu xagal ba ñu jël ko ci ñom ci patient ndax bi ay jël wacce waye bi ma suñu ko doomi ba xal ci dina wala wadu wakum julit ni l'islam moy diine gi nga xamne bu ñewé dafa bolé ad din wa dawla manam ngo ci aduna ak diine ndax diine ji mëna mat ndax ngor gi mëna superviser julit ni bañu xañu jëfëndiko lepp lo xamne diine sant na leen ko ba du am keneen ku bokul ci diine ku leen yir du leen téré lo xamne ni diine leen ko sant ba taxna julit ñepp dañoo faggu leen seeni doom sahaba formé leen def leen ñu di ay soldat di soldat yi diine yo xamne waxtu mu diine soxla ñu jox te waxtu mu ñu taxawé taxawal diine day sekk lañu taxawal mat ko sekk te dañu fajj soxla ka nga xamne mom la l'islam soxla ba tax ñu jox ñu ko doon diine ak ñeñ diine te l'islam tax may wax waru ñoo sëgg ci kanam kenn waru ñoo sëgg ci kanam lenn manam ci mbiri aduna ci manam xéetu julit sëkk fo xamni amna fo xamni fi gis nga né ñing fa wara fofé l'islam wala ñing fa wara ko raxal julit wala ñing fa wara def lo xamni ni day fouter diine bepp julit bu taxaw lolu xarbu ci fayale bepp julit bu taxaw taxaway du lolu le am nga daraaje jo xamni yomal qiyam kep ku deful ni nga def dana la ca ñe sallallahu alayhi wasallam neena inna qatla aliyin ibn abduddin afdalu min ibadi saqlin lolu moy lan umar ibn abdudd umar ibn abdudd ben yewat lolu bo xamni dafa amon katam ba nga xamni buñu mataan jikki ngaax yi nga xamni gore ni lañ koy seuf diko tegle moko yeketti bokk tek ci ko gele ni di nit ko xamni dafa xamni li wax extreme manam xex xexe jeeti mo xamni kene ñi niwuko ben bis ci Khaybar ba mu joge sanni jaatim de ñu wëndel ko awu ko ne eh yeen ñi ne yeen julit ñi ci seen bop ay julit ne ngeen ñun ku ñu rëc ci jaati yi ci yeen ko xadem aljana yeen ku ngeen rëc ci ñun ko xadem safara kon aljana yi dina gëm ngeen ko kuma ñi ne ci yeen ñi ñew rek mu yubuk aljana legi

0: ni wax dug ci yépp ñepp ne tax ali ibn abi talib baba xalel la ya fuké ak juroom ñent radhiyallahu mu ne yalla tax man ma ngi dem da xex waaje ni mu ne ko togal koko amara be amara na dudd na li togg amara na dudd dal sanni ci jassi dal bako dama waxat la ma xol ken ñi ngi wul yimu ali ni man dama cey dem ken dama ne ko ra amara na dudd dina bu dem ba ca ñettal ba yalla dama ne ko ha amara na dudd dina de mu ne ko mem bure momi dem ba mu demé na conférence bi day du xat sax yaakar na xamna dana may question wala det temps bi jot na ngeen djegal ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mu xat ko taxaw ci buna ne def bu ci am na ci yam solo yo xamne dama mu ci kanam man ko wax waye dal jamono bi maye ko e ngeen djegal ñu kon dal tabarakallah tabarakallah wa ñu kan ñu jox señ bi imam bi mu conclure ngay dal di ki da ba ñu wéy lol dal ba xey waye ko nit dana yag na du jeex xaj alhamdulillah rabbil alamin
1: Bokki alhamdulillah wa akhi ngay wa akhi man sama war bok bay mo tax dama di ko gara na yep ci paragraphe lañuy wax du bok ak la xamam eh ni wax ni modernité atana ba ko ak ci ñu wax man na ko te ak do ñu di ciow may ñu ko la gën mo ak ak sa tax waye man yaa ngi di turam doon tay tax tax so wono wa te ñu ngi teena ke wa wax di yaa am na ko ngal ci lool na wax di ci na pla waye lima xare mo ni ci ni ma ko ci ndar gën ci do soxla ñi nga xamne ka ci ñaar lu soxla la ko ma ni ndax dañ wax do soxla du jangale té ci mu yé gusto do soxla du jangale té ci mu yé gusto kéñu yalla mo ñu toppé bakayna ci wax na mo ko la xad té ko la ko wéy dé li jàm na la ci ko li tax indi lako ndax dafa bi tekk ci jël wax ñu ci do soxna ñu bay la ko ci dara bay la ko li yalla wax na ko wax su neexé dañ ko wax su naxé dañ ko wax su bari tak dañ ko wax su bari tak dañ ko wax ndax li mo tok tok a sor ni ta na ka ba tay ten tan bi du so le yalla ñu tuk wacce ko le ta la asal mu ñu ñu tuk wacce lolu nak lu tekk do soxna war na ko jëm dëgg da nga wax ni soxlawé ak noppi ci saara ci yalla neen ak taala ma neen mu ñew ci xaru graal la aw daal bi ko min bayna bal huwa qadar ashi la ma xam tan yo saawon ko ni tay aal wa ara ma ngi ta gar ashi wax taala ci deug nga wax ko ko bok sa dag ci wax nga bu ci deug dal la sunu rabbi sallallahu alaihi wasallam nga wax lu ray nak dal na ko su demé ci yalla ya ya ci xamugul amna yaa bo xamni